0: Da kami alo weather gorki tsaka kami sekaya maktage isit michirake ta kami kayotawan. Da nira ni chako yakinta WhatsApp
1: 36 24 97 08 52.
0: Nako gran resistencia yakinta
1: 137.
0: Da kayawota ke kaychiken kanachala taki yakinta
1: 911.
0: Da kayta na dokoshi isit yakinta ka kayay yoko yakinta ka ano gori sinagaway yoko kami karit takalik tawisa ke kunyita kanyi isit yakinta ka interprete ka kami kaya jini chigit seka kami te komi seketa.

0: kami alo weather gorki tsaka kami sekaya maktage isit michirake ta kami kayotawan da nira ni chako yakanta whatsapp
1: 36 24 97 08 52
0: nako gran resistencia yakanta
1: 137
0: da kayawota ke kaychiken kanachala taki yakanta
1: 911
0: da kayta na dokoshi isit yakanta ka kayay Yoko yakinta ka ano ko rin sinagaway. Yoko kami karita kalik. Tawi isa ke, kunyita kanyi, isid yakinta ka interprete. Ka kami kaya jini chikit. Seka kami te, kumi seketa.

0: Da am alokat tak sam kai jerapek am isha da ayanaiket da am kai tawan katak am kan kopahle da arma na chako ayanaso
1: 36 24 97 08 52
0: da arma de resistencia na chetakan isha ayanaso
1: 137
0: da paka koaigi na che ayanaso
1: 911
0: na sak awayaten na roxel aktak na che ayanot kasi awamaji awayaten da isera am naikape katak tiyan da may che anyegan na che isera ayanake ka am detaklek da yakto ayayatetet kam kawitapoyi sa isher da am onole woy komi

0: Da kami alo weather gorki tsaka kami sekaya maktage isit michirake ta kami kayotawan. Da nira ni chako yakinta WhatsApp
1: 36 24 97 08 52.
0: Nako gran resistencia yakinta
1: 137.
0: Da kayawota ke kaychiken kanachala taki yakinta
1: 911.
0: Da kayta na dokoshi isit yakinta ka kayay. Yoko yakinta ka ano.

kori sinagaway. Yoko kami karita kalik. Tawisa ki, kunyita kanyi, isi diyan ta ka interprete. Ka kami, kaya jini chikit. Seka kami te, kumi, seke talo.

0: kami alo wedare gorki tsaka kami sekaya maktage isit michirake ta kami kayotawan da nira ni chako yakanta whatsapp
1: 36 24 97 08 52
0: nako gran resistencia yakanta
1: 137
0: da kayawota ke kaychiken kanachala taki yakanta
1: 911
0: da kayta na dokoshi isit yakanta ka kayay yoko yakanta ka ano gori sinagaway yoko kami karita kalik tawi isa ke kunyita kanyi isit yakanta ka interprete ka kami kaya jini chigit se ka kami te kumi se ketalo